Adanewa Yesh. Kan ninu ile ita button ọkan ninu awọn ọmọ ẹgbẹ irin ajo ẹda won se okada to fin sise ni won gbe mama agba kan lo sodo eni pe se itoju won latodun to koja lori mama ti n lo si ni ipeneja tritisa ati o le joko dada ẹgbọn ara o se dada ilu wa wo pe ogun de ọmọ ẹgbẹ irin ajo ẹda lawọn awọn leto kan sawọn ma fawọn nise ilu wa pe ọkan ninu awọn eyan ṣalaye.

0: ya laafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugboro mi laaro yi agbara olorun yo lana fun o
1: amen
0: gbogbo olugboro mi ni wakati yi agbara olorun yo ran iran lowo si o gbogbo olugboro mi laaro yi agbara olorun yo ja fun o
1: amen
0: orin yan mo lagbara e gbo bi an se ko

0: gbogbogbo oru ti ja o lati oni lo o ni ri mo
1: amen
0: tani flogbo oru ja omo re mo ba wi loruko jesus oluwa ba wi
1: amen
0: ogun ti toru gba ire ni ogun ti ma njo na eniyan loju ala loruko jesus oluwa ba wi
1: amen
0: o mo palase bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro ipejopo awon agbara okokun ti won da ile re lamu ni ogajo dododo ni oru loruko jesus oluwa danasun wa
1: amen
0: so pe ina olorun o
1: ina olorun
0: o so pe ina olorun o
1: ina olorun
0: o so pe ina olorun o
1: ina olorun
0: o so pe
1: tumi sile
0: lowo ogun oru
1: lowo ogun oru
0: in the name of jesus
1: amen
0: iwo ti bo
1: amen
0: omo re bo
1: amen
0: aya re bo
1: amen

0: loruko Jesu o ma ri anuba
1: amen
0: gbogbo eyan omo Olorun nibi kibi te ba tin gbo mi labe orun ni gbogbo agbaye mo ki yin e ku dede woyi e kaaro e kaase e kaasale e ge bi akoko te ba wa nibi te tin gbo mi loruko Jesu ojure mo Olorun loruko Jesu
1: amen
0: o de ra anuba
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tony jo wa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan loruko Jesu o ma ra anuba
1: amen
0: mo ti so fun wa pe to ba ti de ore meji agugu so po nlo Sebi Oba ko se nti o mo be loruko Jesu o ma ra anuba
1: amen
0: ni ipari osu Friday to keyin a ma pade lo fun ape mo tenuma to ba ti wari so yo sui August n to ba na je ona make sure pe iwo na wa nbe ma dani kan wa gan ma won eyan dani ka jo gbadura loruko Jesu wa wo nu ogo lo
1: amen
0: ile agbara na pe power lie hey loruko Jesu agbara atu osile
1: amen
0: wa di ominira
1: amen
0: ni bi ojo Sunday Friday bayi ta ba se gbara mi fun mi mo ma wa ngado lasu igado road hotel bus stop so pe sibi oba lo nlo ko se ti o mo be loruko Jesu oro re ma gbo
1: amen
0: mo ni oro re agbo
1: amen
0: mo ni oro re agbo
1: amen
0: o nilo ifowo kan olohun kankan be lara re to gboro ku nbe kankan yo lenu o gboro ku nbe so pe opin de ba
1: opin de ba
0: o to yo mi lenu
1: o mo lo mi lenu
0: so pe opin de ba
1: opin de ba
0: o to nda mi lamu
1: o to nda mi lamu
0: so pe opin de ba
1: opin de ba
0: agbara oguru in the name of Jesus
1: amen
0: omo bere pinisi kan won da lamu odun mejila ni won fi yo lenu aye lo je be ki omo de bere ko de mo ri eje fun odidi odun mejila gbako ha bibeli so kankan nigba ti mo ka itan yen oni o ti na o ti oni fun opolopo onisegun ah ka gauda bi kalahi gbogbo eni gbo mi ogun ojo pipe nu aye re o pe de ba
1: amen
0: oluwa lo so fun mi oni awon ogun ojo pipe o fe temale oru oni ma le ni gando ah o ma ni agbara so ri mo ti fun enu omi gbara mi fun mi e to fe gba loni ara oto ni be ni owo olorun ma so kale o ma ri tan pe ni owo olorun ibudo awon agba loruko Jesus adanosun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: faraba mi wo ile wo mo iwe mark yen chapter 5 mark chapter 5 bere ni verse 25 kade 34 yes
2: obirin kan ti o ni iso eje le odun mejila
0: aha
2: eni ti oju re si ri ohun pupo lodo opo awon onisegun
0: bibeli wi pe oju re ti ri ohun pupo lodo awon onisegun iwo fura ero lati igba wo ni satani ti pan loju ikan bibeli wi pe satani ti pan loju for good 18 years eyin e ti bend ikan wa loju kan na for 38 years ko lo waju ko lo eyin aye e kan duro no accountability ko si nkan kan tori se bi aye e se duro niyan ogun ojo pipe oru olohun fe sewole yes
2: ti o si ti na gbogbo ti o ni tan ti ko si san rara ṣugbọn kaka be o po si waju
0: oh my god yes
2: nigba ti o gburo Jesu o wa seyin re laarin opo eniyan
0: iro ni iro to ba ti n gbo ohun woli o n gbo iro niyan o woman yen gbo iro Jesu fura re lo negotiate ara e pe a fi gbogbo ta n se le a fe lo ba yes
2: o fowo kun aso re nitori o wi pe bi mo ba sale fi owo mi kun aso re
0: oh yes
2: ara mi yoo da logo ni sun eje re si gbe
0: yes
2: o si mo lara re pe a mu ohun lara ja ninu arun naa
0: oh yes
2: logo Jesus si ti mo ninu ara re pe ase ti ara ohun jade
0: ase ti ara mi jade.

0: ogun aye re wole.
1: Amen.
0: Ogun aye re wole.
1: Amen.
0: Ororo pupa en lolo.
1: Yes.
0: Se yin agbo. Gbo mi sa, ogun aye re wole.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin omo Olorun ti breaker oil wa lowo yin. Hey, e fogbon lo. Ayayayayaya. Ise la. Mo gbo testimony kan. Woman yen so ise agbara ti o se mi ni lo loni ola ni ma lu e gba mi se ri gbogbo ijo wa ti won o ti gba breaker oil bi Abuja Duze Lugbe te gba ororo aha e get ready Sunday e ma gba pada ni headquarters e gba breaker oil ati ororo pupa yen ni Igando e gba breaker oil ati oro pa yen bakana e gbo mi sa mo soro jade aye re adide
1: amen
0: Port Harcourt baye sa e gba oro yin ni Sunday lay breaker oil yen o si se agbara e gbo mi sa to ba di ola ma je ke gbo eri yen wa won polohun be ni sioni e tewo si mi mo gbadura ogun aye ra ti o fa be o ya jade
1: amen
0: o mi tele tin ba ti fi le lowo oh e gbo in the name of Jesus
1: amen
0: agbo mi sa igbaran o sojo eboru ife ti sile o sojo orago temi ni kin gbo won oluwa temi na ni kin je ise tin ba ti je ise orun mi mo bi aye ka kuni madikafa mo palase mo lo gbo aye re wole
1: amen
0: ogun oruko wole
1: amen
0: o ya wole
1: amen
0: oya wole
1: amen
0: ninu aye re oluwa temele
1: amen
0: oluwa temele
1: amen
0: ogun ojo pupa oya wole
1: amen
0: oluwa temele
1: amen
0: adua kan
1: ogun ojo pupa
0: ogun ojo pupa ninu aye me

0: ohun oluwa leleyi oluwa wi pe ki gbogbo eyan ko mu ohun elo irinse re dani ohun elo irinse re mu dani eleyi se pataki to ba ti nwole get miracle water kan afa si se isegun to ni agbara sa mo so tele bi wo ba gbagbo gbogbo ipa ati agbara ogun oru to yo lenu loruko Jesus oya egbina in the name of Jesus o de ra anugba Jesus oluwa wa
1: amen
2: Oreda yo.
1: Amen.
2: Wa se bi oba.
1: Amen.
2: Ben yori.
1: Amen.
2: Gbogbo lojo bi oni. Oni wedding anniversary. Mo bukun fun ojo re. Mo bukun fun igbeyawo re. Ebe gigo ati ojo ogbo. Loruko Jesus orun yo dare fun.
1: Amen.

kasun si owo waju ri pe iko ti Juventus mo je agbokun o si nbe won ti oro ti wopo iyen laarin iko ti Juventus ati iko ti Besiktas iyen lorilede ti Turkey lori agbowo waju iko ti Juventus iyen iyen baba nso nipa Dusan Vlahovic omo bibi orilede ti Serbia iyen o ti towo bo iwe adehun pelu iko ti Besiktas baba nso nipa Dusan Vlahovic owo oya re ile ti o mo gba lodun 7.5 million euro 7.5 million euro oni Dusan Vlahovic o ma lanfa ni lati gba lodun

0: gbagbaga to lanfani lati gba iyen fun iko ti Juventus ni sa to koja lo o nlo bi 26 games 12 goals o de se iran lowo meji lo to adeun re ti tenu bodu iyen ninu osu kefa ninu osu kefa odun ta wa o ni adeun re ti tenu bodu mo n to je ori bayi ni wipe won ati iko ti Juventus yi yo n so oro po lati fese loju iyen ninu iko ti Juve ṣugbọn owo oya re lodun ile ti o mo gba o ni ibe ni konu nko o ti wa o le to de je pe won jo fi ori oko so odun idire ti ko ti Juventus se fi agba ball ile to si gba inu ko ti Besiktas lo bi nkan se je niyan lapa be e se ngan ni o lori ikanni bani dore Facebook e se un te wa ni be yen nitori ti wa lori ikanni bani dore Facebook Yakub Olukeye e se ngan ni bakana Joseph Adewusi e se ngan ni o Isola Kure Tajibola lati Oyo Alaafin Ojo Pasekere Monde Omo Atiba e ba n ki Alhaji Akeem Ome wipe up Chelsea awon ti Chelsea niyan number 1 Chelsea gbogbo ilu Oyo Alhaji Akeem Ome e se ngan ni baba dada oya papapa o dinu DJ ninu DJ ti La Liga mo DJ ti French League 1 tori pe Ferran Torres ni agbowo waju yen ninu ko ti Barcelona o ti gba inu ko ti PSG lo gbugba aye lo ti mo yen ni owo kan ele to nlo bi 50 million euro 50 million euro o ni ko ti Barcelona tewo gba yen lowo ko ti PSG ba ba nso nipa Ferran Torres agba ball yi omodun 26 lona 26 years na lo mi awon kan dondo ile ti orilede Spain ti won fi na orilede Argentina yen ni ase kagba adije ife eyi agbaye na lo lanfani lati mi awon kan dondo iroyin be gangan re ori pe e mo pe inu ko ti Manchester City o ni Ferran Torres lo ti lo darapo mo iko ti Barcelona ni bayi adeun wa tele wipe gbogbo igba ti iko ti Barcelona ti won ba ta Ferran Torres ti won ba ta ti owo yen ba je bi 55 million euro abi lo soke abi ju be lo boya ton ba ta ni 55 million euro abi ju be lo iyen fun eni iko ti Manchester City o gba 10 million euro iyen ninu owo yen o ti ye yin pe ti won ba ta iyen close to nbenbe niyen sell on percentage ele ti close ti Manchester City ti won fi si ori agbabolu ni yen pe agbabolu ta ta fun yin yi o be yin na ba ti ta te ba ta to wo yen ba Jeff B to ba ti le to 55 million euro abi ju be lo a gba 10 million euro nbe gege bi bere tawon kan bere pe se iko Manchester City se won ni clause kankan ti won ma bon ni pase kankan ti won gba lori agba ball yi won lo je mu iroyin wa won ni kankan ti won gba o tori pe ni gbeyin owo ti iko ti Barcelona ti won ta Ferran Torres yen si inu iko ti PSG 50 million euro yi won ta ni 55 ko si ju ka ba so pe abi yo ju be lo pe Manchester City o wa gba 10 million euro iro 50 million euro o ni won ta le to tumo si pe iko Manchester City gbagbe yen ni won ni nkankan eleyi ti won atewo gba yen lowo iko ti Barcelona bi nkan se je niyan *347*1004 *1#, yen na le ma fi gbori wole yen lori ti kaase abi ke gba oju opo ti ayelukara e le gba oju opo ti ayelukara wole yen www.kaase.ng ori pe cashport ni loni ati aro lawon eyan ti gba 1000 ni o gba 500,000 naira awon ni 200 oni 250 oni 100 oni 150 oni 50 bi won o se gba iyen ti ile toni o fi su niyan tori pe everyday oni cash in daily payment every friday oni cashport bo sowo awon eyan e bi nkan se je niyan e ja loju oja e ja loju oja ka de hey iko ti barcelona won o ti lanfani lati register awon agba ballu kan won o ti lanfani lati register awon agba ballu kan bakan na iko ti galatasaray ati iko ti arsenal won fa kan kan won fa kan kan mora awon lowo e ja loju oja na ta ba toju oja de ka wa teso waju eku kale
1: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us.

0: Eka bo pada yen lati eka ipolowo oja. Ikoni Splash FM 105.5 ile funfun bala felele lebadan. Be ba se ndarapo mo wa. E lo wo one life and direct yen ni ikoni bani dore ti Facebook. Awon ti wa nbe bi ba. E seun gan ni o. E te wa nibe yen nitori ti wa. Gbogbo yin pata laki. *347*1004*#1# Oun le ma fi gbori wole lori ti cash yen tori pe 50,000 naira oun lo nbe nle fun cashport yen ni aro toni 50,000 naira *347*1004*#1# abi ke gba ojo opo ti aye lu kara wole iyen www.cashier.ng ma yi koto yen iyen fun ti tosan ilaye laye aro yi a yi koto yen ku bi ngba ba firi bi iseju bi marun ma yi koto yen fun ti taro yi *347*1004*#1# e ma gbagbe yi pe promo yen play 3 ticket get 30 play 3 get 30 ticket promo yen na lo lowo promo yen lo lowo be eyan ba se ta si o ni anfani ati je yen se fe loju si bi nkan se je niyan lapa be Jude Bellingham iyan agbarin dudun yen ninu ko ti Real Madrid omo bibi ile gesi yen o ti je odi mimo yi pe inu ohun dun ayo ohun kun bi igba ti ala rere te eyan nla to wa si imuse o ni loro oluko ni o se morin na o tori pe o wu ohun ohun ti o wu ohun ni career ohun ko n ti e gba bọọlu yen labẹ oluko ni ko n je agba bọọlu yen labẹ oluko ni o se morin na o Jude Bellingham ohun lo je ko di mimo be ohun ti ni o ti n wu ohun ti pe ti pe lokan ohun ṣugbọn nigbẹyin gbẹyin ọlọrun jẹ ko wa si imuse oni bo ti e je pe ni buba agbaradi lọwọ yi igbaradi ko ti Real Madrid gẹgẹ bi Jude Bellingham ṣe jẹ ko di mimo o lo ti yato o ti yato si ti gba kan gbẹni Rahul fowo tutu ijọba atalo awọn ti Real Madrid niyan up Real Madrid Jude Bellingham ni igbaradi yin o lo ti yato bayi o oni o ti yato si ti tele amọ ohun inu ohun dun ayo ohun kun yen lati je agba bọọlu yen labẹ oluko ni o se mo ninu gẹgẹ bi Jude Bellingham bo se je ko di mimo niyan Enzo Fernandez iyan agbarin dundun ninu ko ti ninu ko ti Chelsea ni aya na o ni won fun iko ti Manchester City won fun won ni gbedeke Diago marun role ni Diago marun role ni won ni pe to ba je pe looto le nife si agbabolu yen Enzo Fernandez iko Chelsea lojo di mimo be ni pe e la anfani Diago marun yen ni role ni e be ba fe gbe e je ki di yen ko pari sibe yen lowo kan owo kan ele to n lo bi £120 million oni won je oye iko ti Manchester City pe be ba se tan te fe gbe ko mo ju ago marun lo iyen ni irole toni baba den so nipa Enzo Fernandez egbe eyin Chelsea se ko mo lo ni tori pe ifigagbaga to lanfani lati gba fun iko ti Chelsea ni sa to koja lo 61 ni 61 game oni 16 goals pelu 10 assists oni o fun iko ti Chelsea iyen ni sa to koja lo ama iko ti Chelsea ti ni nigba to na ti fi ife han e wule ti fi ife han si iko Manchester City papa julo oluko ni Enzo Maresca won ni bo ba ti fe lo kan wa gbe ni owo kan to nlo bi £120 million bi nkan se je niyan ninu ko ti Barcelona agba bọọlu meji lọwọ waju nikan ni won ti register o iyen Yama ati Rafinha awon meji iyen pere o ni won ti lanfani lati register ninu dije ti La Liga emi ni awon Anthony Gordon Karim Adeyemi Bizoma won o ti lanfani lati register awon agbabolu yi o pa baba so nipa Christensen ki padade ti agbabolu yi na de won nilo lati ri register re le to je pe won o ti register o na bayi amo iko ti Barcelona won ni e fokan bale iyen lo kere ju ninu gbogbo isoro ti nbe nbi iyen le wa wo bi isoro Ferran Torres ele ti won ta lo sinu ko ti PSG iko ti Barcelona je odi mimo pe anfani nla niyan lati fi register agbabolu mi bakan na Ronald Araujo ele ti won fi si adehun alaya lo lo sinu ko ti Liverpool tori pe iko ti Liverpool ni o mo san gbogbo owo ya re pata eleyi na anfani leleyi na tun je iyen fun iko ti Barcelona pe agbabolu kan la ni register won ni e tu gbogbo yen danu bakan na baba so nipa gbowo waju won eleyi to ni ifarapa mu so nipa omo bibi orilede Sweden yen iyen eru ni Roni Badij won ni e fokan bale lori iyen e mo pe iyen ni ifarapa le to de je pe yo to bi odun tin bo bi se nu odun ni ifarapa won expect ko pada nu odun le to je pe ofin ninu dije ti La Liga o fi aye gba lati fi agba bọọlu mi lati ropo lati fi agba bọọlu mi ropo re won adis register ohun ehun won register agba bọọlu mi eyen ni inu dije La Liga nigba to ba ti je pe ifarapa olojo pipe oni agba bọọlu ni anfani wa fun won iyen lati se be bi nkan se je niyan ya *347*1004*#*1004*#1# abojo opo taye lukara yen leyin fe gba wole yen www.cashier.ng e tun lanfani lati ba be wole idije ti pre-season eleyi to waye ni ijeta laarin ko ti fun ati ko ti Malaga eleyi ti won gba mi ayo meji meji wole ara won won pe competition won pe ni won pe ifigagbaga e ni Costa de Sol Trophy tori pe bon ba ti gba ifigagbaga e tan eni to ba bori o gba ife eye ama mi ayo meji meji ni won gba o wa ye kan gba penalty shootout iko ti farm binu kuro lori papa o won fi Malaga nikan le adari ayo ba ni ki Malaga eyan egba ti egba e sa di gba kan wole won gba kan wole o kini n to fa sababi ni wi pe ni diamond to ni ko ti Malaga lo mi awon elekeji to fi je ami ayo meji meji le to de je pe won to fa awon mimi penalty ni ri pe omo bibi orilede wa Nigeria yen Calvin Bassey won lo fowo ko bo ninu 18 le ti oluko ni ko ti farm ya Faro Abelu ade n claim wi pe free penalty tan mu yin what penalty won fun oluko ni ni red card won de mu penalty yen amo ni gbeyin gbeyin awon agbabolu iko ti farm won binu ko leti papa nigbati adari ayo fun final whistle won binu ko leti papa won gba penalty yen agbabolu ti iko ti Malaga ohun gba ogbeyo kan ti ogba wole lawon ba bori won gbe fi eye lo bi nkan se je niyan lapa be aya ajeta lo sele laarin iko ti farm ati iko ti Malaga 0701 lo bere number yen 3557 lo pari e ta lo lowo iyen fun ti aro toni 0701 3557 lo pari e ta lo lowo yi ta lo lowo yi 3557 lo pari e ta leni to lowo yen fun ti taaro e 0701 number un ti ringi ba o ti ringi ba to ninu ko ti Galatasaray ati ko Arsenal won fa oro Victor Osimhen mo ra won lowo tori pe ko ti Galatasaray won fi ife won si Gabriel Martinelli ati Nwaneri ninu ko ti Arsenal hello e ka ro oruko yin ati bi te tin soro lati ikan ni Splash FM ni
1: mo wa ni e ko mo tin soro right
0: ki lo oruko yin
1: laarin
0: waju lati Eko ka se ese ti jeri tele e ku bi ariwo po nbe yen elo le je last yen 100 oda e ti je 50,000 naira laaro toni e ti je 50 igba o le play last
1: mo pe ni ijeta
0: passport ni ohun mo ko gbogbo e papo e ti play leni rara o
1: Olo
0: o ti dove o ti dove Olorun wala Olorun bi gan se je niyan 50,000 naira eni eleni iyen eleniyan o ti gbe lo bi nkan se je niyan o Martinelli ati Nwaneri o ni Galatasaray nawo si iko ti Arsenal na ni e fun wa ni osime won se fe se di iyen alaye o ti won o ti jo salaye e fun ra won ama iko ti Galatasaray won fi ife won si Gabriel Martinelli ati Nwaneri lapa bibi lati ma se wele iyen fun ti taro to ni oniyanse olobe se loruko loto eto ye otun baba batun di omo lawu Alex Ferguson Desmond Adegboye ga agbawo abalo je ke gbadun mi lapo odo ti yin be yen titi aleta tun ma pade lori eto idan gangan sikirwayin di oju itere loruko titemi iri atayo pelu bukun on la fi pade o dabo

0: Only luck, dear. That one's on sheed. At least, also by the city in 2023, on the city. So be major, be Otik Babi, Major, and be a drum man, right? Mefa saying, and you call Asna. So nobody stick back, pretty lake. So city master back, but down no sheed. Do a call Asna. So, like what the real Asna be, you know, you call city. Lọjọ Sunday.
1: All right.
0: Nkan se re.
2: Lapodo ti temi, mi ro pe ifigagbaga pelu asiko to ba nbo si, on lo jo wi pe ko awon eyan ma fe ri pe ko fe si ato pe boya preseason ni. Kuda ati ri oluko ni to gba ru awon ifigagbaga community sheet ni emi lawon Carabao Cup ni to ju meda enu. Sugbon ko ni kon ma si mo provide.
1: Of course.
2: So le to safihan wi pe ara e ohun na ni. Taba ni pe ka wo preseason ta awon mejeji ti won gba awon mejeji o lanfani lati ko awon main player won jo si inu awon preseason so le to je pe ko je ki a le so ni pato pe ipo bayi ni iko bayi le wa ipo bayi o ni le wa be ni sugbon taba ni tan ra wa je lojo yen yen ni jo Sunday yen oni season ma bere laarin awon mejeji pe season ti bere laarin awon mejeji ni e ko seni to ma fe padanu figagbaga sugbon emi kan ri ko Arsenal bi pe awon la awon anfani kan bi pe player to kuro ninu ko won ko po awon key player to lo o po
1: won kan le ma won tun sa fikun
2: bebe ni won de tun sa fikun won kan le ma play lojo yen pe bi awon saka le ma ni time pupo sugbon sibe sibe na ki se pe won kuro ninu ko so eleyi a je iranlowo fun iko Arsenal and then against Manchester City lara en to man boost spirit on fi man play o ni oluko ni wa mi mo boya bi Maresca boye fe se o to ba le be rivalry yen nibi ti oluko ni Pep Guardiola fi si mo ro pe iyan aran iko Manchester City lowo tori pe nkan tawon eyan expect nsin won expect pe kan ma na Man City
1: nigba ti Guardiola ti lo
2: tawon eyan wo nsin ni pe Olorun ti mu yin bayi sugbon mo ro pe ise wa lori Maresca ti o ba fe do season yi o ni lo match yi ko win ne iyan iko Manchester City papa
1: o ni mo ko fi announce
2: are ko be ni pe ohun wa sere so lapodo ti temi mo ri ko Manchester City bi gba to gbe fe yen
3: Lawyer Tabati and Gao game ye. Law could not be see how could this yoko de Basna only peering on the way ye. Kishipi Tamani peering notes must be play out individually. Shuma go ye, pay to bad drossy by ye bully milly drossy.
1: Like how many times that is your peer?
3: So in fact, or can
1: you understand that around one?
3: A leg, eji, only pay heroes are got you, even this like a bad play gun. Fitness, you will the tea. Kolesi to be 80%. Sugbon kilokun le Arsenal legbegbe yen ibi ti ara bi ti Arsenal o ti mo yi pe awon nilo lati na owo to po segbe yen ni fi gabaga tin boy oni won fi mo pe ko to tawon gudo feel ni egbe yen ni sai sugbon igege agbawo
1: na ni madueke o binu
0: le tera solis
3: Binu.
1: Solis
3: is not there today. Shuman, sibe sibe no.
1: Man City.
3: So o ma je ki wahala de ba owo eyin ke bi agbabolu ti Arsenal gan even glice in le Elianland won ni mamush won ni semenyo player po to si wa available fun team yen papa jo ta ba ni ka wo line up won ni friendly yi iwaju won yen na ba se ni nkan o sin be yi iwaju won yen
1: is it then le forward en gbere
3: papa julo lowo ni prison yi folding ti wo form pada
1: o ti ji
3: so
1: if you go look on so pa bi gba to pe o ma build the game around him
3: so
1: gba
3: ta won Bernardo Silva ti won ni advantage jo Arsenal lo la podo temi mo ri e commences gege bi ko to ma gbe fe yen
1: lojo Sunday
3: ben
1: ki won kokko yin si
3: I don't fuck with me si on vous commence.
1: OK. Un kilo wa sa le gbori o ke so nan.
3: Aya won.
0: Mo se bi o don se bi. Mo se bi o se bi se ma se ni ke. Ken gon ruka.
1: Ni win lori eto. Life. ati jo ti wo ti ma yaju si mi se mo na lori eto ri gbeyin eto mo to ma bo wi
2: o
1: a na mo
2: o na owo ti o le to mi nbe egbe mi lele wa en gun ruka
1: colleague e to ma gba o mo pe egun egbe ti asi strong duty ti e lo ti ti
2: wi en gun ruka
1: to ma go ti e pada
2: o ni le se be
1: ngba o le se be
3: so ka so wa lo
1: lo no ona wa binu gun ti e pada kini ka ma wi won o ti fe gbe se nkan to po
2: oyo ma bunu
1: won ti lu egbe en lokulo
2: o tojo meta na ta tin le gbe onbo
1: eh ki lo bi se jare
2: ah mo n lo volume to lo ni ma bi se na ni
1: kini
2: gbogun to lo n fi ran mi pe
1: so n gba ball ni
2: ah mo gba debi kan kin to fi le
1: nibo ederede
2: mo gba debi kan kin to fi le
1: o kati kati ni ma yi gba bọọlu
2: ti gbari je die lo bi kiyin to se kini kan
1: iwo ti an bench lo gun diran
2: eh be ba n bench se ko ni ma se training
3: training wa jo match
2: ah sare ko lare ni
1: training material
2: be ba n train sare ko ni
3: bi o bi ti player ti lo n o ni ta ya training
1: eh yo train ko si train ti train ti ji ko si bi ta ya si training material o lo va ga jazare so wo yi jazare so wo yi jazare so wo yi se koko se 50k yen na ya ka play 3 ticket get 30 ticket star 347 star 100 star 1 hash ta lo lowo 090 lo bere re o pari si 0799 ta lo ni ogundiran fc ogundiran fc training material ni ogundiran iriwe ri laye ni egbe call o ngba ti o play lo ni ko je o mo pe boya won le pe
4: hello
1: hello e kasan
4: da
1: agun dede wo yoruko yan tadugo te wa yi
4: mo wa ni saju wo fun
1: oruko sa
4: abiodun assist
1: iba o la tin play cash e
4: ah o se pa gan o
1: te ti jeri
4: awon je le o e kan
1: me ti jeri na nu e ti jeri na nu eni kan han ke je kankan ri Elo la je ngba deje
4: 25000
1: congratulations 50k leje losan 50k leje losan
4: aye sa o
1: won ma pe yin laipe yi lati bi account details yin e ja lo sori 100000 naira 100000 naira 081 lo bere re 2116 2116 lo pari e ta lo ni 100000 naira eyin o lo n retire and training training martin gbori eri laye mi
5: hello
1: hello e kasan jare
5: e kasan
1: agudede wo yi jare
5: top striker
1: se wa pa jare inu n bi mi lo ni o e ma binu inu n bi mi ni o
5: se mo ti cash e ni
1: ke ti ese yen mo fe bi e ti gbo ri ki enikan lo n gba bo pe player bo training na lo n ti pari career ohun
5: training how possible awon yan mo ri oni yen
1: to tun retire and training na na
5: o possible
1: se player na se you know ani provide se provide gidinu se yan le toru provo toru provide yen fo mo
5: ah iro
1: training material ke yan o retire si training olorun iru e ri laye mi
5: boya top striker
1: se wa pa oruko yan tadugo te wa yi
5: ah tolu lo so la toliole
1: toliole ni bare igba o le tin play cash
5: o ti se die o
1: se ti jeri
5: mo ti jeri
1: elo
5: mo je 250 kan 100 kan
1: okay melo le play le ni bayi
5: eyan ko ni o mo ko we ke fi sere don ni o
1: e ti fi sere e si ti 100000 naira e je mi na fo e je n fi gbipe ti mo pe yin fi sere emi kan pe yin sere ni o
5: e ba pe fi sere o
1: e ba yin kan play sere ni
5: ni pe isere o.
1: Ada congratulations 100000 naira. Won ma pe yin as usual. Bo se
5: je.
1: Congrats.
5: Thank you.
1: Ila ba yen. Bo se je niyan lo so yin. Global Grace, the Global Grace, the pretty lady. O ti de pada bayi. E ma de be o. E se bi an tumi lara won ti mi lara single o. An tumi nkan kan yen. Global Grace, won e de be o. Sa kula road ni o. O se je nu o. E ma si je ki Desmond di ogbowo lo yin o scammer ni o bo se je nu ola ojo wonde la pade grace ma gbe yin de be ẹkú kalẹ̀.
6: Àwa ti ní Splash FM la wa fẹ́ máa gbọ́. Splash FM, òun wa fẹ́ máa gbọ́.
7: Splash 105.5 FM, The Integrity Station.
8: Here is
9: 105.5.
8: One station, all the hits.
9: 105.5. Splash.
10: Quick, charge it 240.
11: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: Figua, o na lo je pe awon jo sise papo ni o lati le mu ki adiku ko de ba awon orufe isele bayi laujo wa onise ri akosile yi tan lanfani ati se akosile awon esu gbogbo yi laarin osu kini titi di osu keje from January to July 2026 o na ni won ti se akosile awon esu to ni se pelu adorin ni ye yi le to si ni se pelu sise kotokotona pelu awon omo olomo o tesiwaju pe jeje mo yi pe awon omo yi me ba tin bi won lere bo nyo bo lo se je ta ni se kotokotona pelu re won ni won ma na wo bayi nje ta ni won na wo si baba eleyi to bi won lomo ni won ni kesi mo wa wo ojo ri awon omo ta nso nipa awon yo won ojo omo odun meji si omo odun mewa lo le to je pe opo ninu awon to wu wa la bi pelu awon omo na lo je baba eleyi to bi won lomo iroyin yi odumo ni ninu rara bo ti wuwo mo won ni sugbon se omo kele ti se omo odun merinla eleyi ti won ni nbe o lakata ajo eleyi to soro awon obirin ni ipinle edo won ni omo odun merinla ta so nipa re yi o mo ti diwo di senu o ti fe ra ku o ti loyun ni je be won ni gbogbo ona ta fi wan bi lere pe ta lo ni oyun o na ni o so pe won o me to loyun le to si je pe gbogbo awon iwadi ta won se o n toka si o pe baba to bi ni omo gan o na lo se kotokotona pelu re le to fi ni oyun ohun won ni omo odun la ta so nipa re yi o oyun o ti doyun osu mejo bayi o eleyi ti nbe ninu omo na won ni wa ni se ri gbogbo igbese ta won gbe lati daju pe baba omo yi won fi sekun o fi gbe lori iwa buruku to ti akata re jade won ni omo ta so nipa re igan ko fi aye ki won gbe baba ahun ufaye re nle o mo wa lagbara bayi o komisanna le to soro awon obirin ati idagbasoke won ni ipinle do o ti wa se lalaye pe e wo awon isele to nsele yi awon isele to gba nko gbe ti o si dun mo mi ninu o ni sugbon sa gbogbo awon tan ti lanfani ati dola won kuro lakata awon ti se kotokotona pelu won yi o na ni won se amojuto won iworin punch lo gbe gbanko gbe lo da lori tabili wa
1: olorun ko gba wa o to won ni awon olugbe ni ipinle Anambra na ni won ma ti kominu ti won si ti ke gba jare wi pe e wa gba wa a mo tun ri iru eleyi ri o nigbati awon ajinigbe ti won ji gbajugbaje oloko owo kan won ni koda oloro ni oloye Joseph Eze Okafo na ni won poruko re o won ni won beere owo eleyi ti se bilionu kan abo 1.5 billion naira won ni gbajugbaje oloko owo nipa epo robi yi ohun naa ni won jigbe oni ose to koja eleyi to si pe atigba naa lo ti wa ni akata awon ajinigbe o won ni sugbon o nse ni awon ti won je eso alaabo won ti e ri nkan kan so nipa isele naa won ni awon molebi yi naa ni won si ri gbajo wipe awon ajinigbe yi naa ni won ti kokon beere owo eleyi ti se 500 million naira 700 million naira owo eleyi tan lohun lawon o gba kawon to ju baba naa le won lawon molebi si ti ni o da o awon o san o ko to di wipe won tun ni rara rara awon o gba 700 million naira mo o na ba ni o da e lo wa le gba bayi o won ni na ba ni wipe 1.5 billion naira eledumo re gba wa won ni eleyi gangan ni o ti e wa yi awon gangan mo pa 1.5 billion naira bawo won ni sugbon o awon ti won je molebi na ni won so wipe o da awon ti e n gbiyanju lati tun ba won se idunadura wipe owo eleyi ti poju esanu wa won ni sugbon o lati gba yi na ni awon ajinigbe yi lawon o ti ni anfani lati ba won soro mo o won ni sugbon ile ise olopa ipinle Anambra na lawon o ti fi atejade kankan sita lori isele yi yala nipa bi won se ji baba na gbe tabi iye ti awon ajinigbe ohun beere lati gba 1.5
0: o lagbara o ya ni mo fele ise lo lori iroyin gbankogbe foto ni tori pe oniyan se olobe se gbogbo awon ti a fife je arupe po lowo yin ife lo so wa po o oluwa ba ko ni jo jalai lai e mo pe ti fun tedoro yin awala ni nikan ni omo luabi igbalado tin lo wa fun o gbankogbe iroyin ko awala ni nikan ni omo luabi ti wa ni se ìgbáládùn tí náà ló sì wà fún gbogbo àwọn ètò tó yẹ láti ìkànnì lòdù tí gbọgbọ kan sí. Ẹ má kú òǹbẹ láéláé, aago mẹta lunch break extra ni o, pẹ̀lú Kenneth Ogwaje. Bọ́bá wa dìlẹ̀ aago méje sí mẹ́jọ àṣálẹ̀ òní. Ẹ pàdé Ọláréwájú Adéwùsì ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀nú lórí ètòkẹ́ eléyìí tá a pè ní àríyá extravaganza tí fótẹ́dọ̀ yóò tẹ̀sọ́wọ́ wájú láago méje sí mẹ́jọ láàárọ̀ ọ̀la títí wá di ọ̀lọ́hún. Ìyá àdínnìyí náà ni o, Aminat Adétun Badmus òun lorúkọ tèmi. Mọ́tàlá yín eléyìí tó ṣe bẹ́ẹ̀ ń kọ́ mọ̀mọ́ o ṣe dáadáa.
1: Tẹ́miládé àlòkò òun náà lèmi ń jẹ́ o, ó tún dìgbà kan ná ire o.
0: Miriam.
2: Ẹni abálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí ọ̀yọ́ làárí.

0: ibare olohun loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyun to yun fin domo iwo lo ni awata fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni se nkankan atin leyin ko duro mo tini gbogbo ogo foko ni de asiko yo tori ko ti paul ba ngbin ti apolo ba nbomirin iwo lo ba lo mu ki bi si o wa tori ke bi o ba si o kini kan o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun ti nbenu oro ta nso tawon eyan fi so pe onitumo leti ta lo le bo doruko na ko si o afi wolo nikan iwo to muri jade lati inu airi iwo na lo nfin ti o lo lada mo awon alagbara to tu olare o oba to ni mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr dobwe in lo ko eyan mo npe mi ijoba abile leto eto ni joba abile o tun ti le furugba gbos sori ikane splash 105.5 fm ta leti n bo si le fun balawo ladugbo folele nle ibadan eto joba abile nto ni se pelu ntin lo lese kuku la mo gbeyewo lori eto yi tun de lawo in lo lo tu eto yi Desmond Adegbe Gatuduji agbawo in la moju ero to wa lenu se fun sa ata wa yi eto joba abile o ti gbina ya o keku le gbo ko so fun toko ka da gbo koro fo be e mo bo lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan e wa ma wo mi loju loju nbe ka jo se kini ohun ko le ba dun ko le ba da lagba lowo eledua yo da ni ko ni baje itodoba abile o fona soju kekeke e mo bo nbe e wa foju woran ayo tabi lori TikTok @MrWA Aladitu @MrWA Aladitu e mo bo lori TikTok wa mo wo mi nbe na e je ki n se bayi tori pe rara da duro ibi ti a n lo ojina lori eto loni osugbin aya bi ti o po die eyin te wa live lori Facebook oya e mo drop comment e mo like e mo share te ba tin share daada e ko si under comment pe mo ti share yin igba bayi eyin lo ko awon ore Bimbo Adekanbi awon ore Bimbo Adekanbi won ko ka mo bo card lori eto yi te ba ti share daada a te wo si yin e fi account yin under comment section pe mo ti share yin igba bayi a de digba mu awon eyan ti ori ba kaye abi ti mo so yi a je pe ke lo ke mo fi yin owo kan lori eto joba abile Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan e den ke lejo mi akoko ka bo sori eto e sun mo mic o ko yin eyin e den se bayi eyin Taiwo Olalere aka Glorious e ka bo sori eto yi
1: e kurole atokun
0: salafia lewa
1: adupe
0: eyin Glorious Twins Glorious Twins nti o mu mi mo yin o ni eto dibo joba abile eleyi to koja lo yi ti ipinle oyo se eyin mo ranti daada pe are isako lagunju ni alaga o se ki ngba na ti won si se ileri fun gbogbo ara ilu wi pe awon o seto dibo to moyen lori ti yo gbo nje fegbe ti o gba wo bo leyin agba latako na ba ni pe eyin na da si mo si mo pe PC lewa leyin na ba da si ngba na mo ranti pe ninu awon adugbo ti mo cover oni odo yin ni badan na ti kini iriri yin ninu obodo babile to koja hun se le kan salaye die fawon ara ilu boya ti en ti gbagbe aba won ti won gbo interview yin lodun na lohun lodun na yo ti ma loko odun o ku die kokko odun meta bayi odun meji ati nkankan se le salaye iriri yin nipa ikopa yin nu eto obodo babile to koja hun
1: e kuro le gbogbo le lekan si oruko mi ni honorable Taiwo ti gbogbo wa mo si Glorious ni eto idibo to koja ti ijoba ibile Olorun fun mi ni anfani lati se awon ise akanse kekeke si gbogbo adugo to wa ni Ibadan North ni abe Ward 12 ni iyen to ni se pelu Agbowo ati Bodija pelu be anfani wa fun mi lati kopa ninu eto dibo na sugbon iriri mi ni pe won o ko awon orin ise dibo wa si opolopo polling unit leyi ti o je pe o bo mi tutu sa won eyan lokan so leyin gba ti a ma pari gbogbo idibo mo tun jawo olubori sugbon won ko ibon wa si polling unit lati wa fi gba esin dibo lọjọ na lọhun
0: kabiyesi
1: mo ranti pe nigba ti mo wa si ori eto e fi fọran nkan to sele e fi han won lori afẹfẹ ni ọjọ na lọhun
0: bẹni to ra wa nbe fun ra wa ta ri bayi kabiyesi Ledumare tan ba wa ni ke salaye ke kan fun film ni title pe ka pe eto dibo jọba bile to koja lo o ke fi se film ke wa fun title ki le ko title film
1: ah gege bi mo ye so fun yin lojo na
0: bi
1: pe eni to ntan ni o pada tan ni latan pa
0: atan ni latan pa se le ko title film yen
1: be ni
0: ka bi se ledumare ta lo ntan yan to tan yan latan pa
1: ah gomina ipinle oyo to wa nbe lowo lowo
0: okay e fe da ko won eru nbayin
1: ah eru ke ah ah e bi omo ilu ni mi omo orilede Nigeria ni mo je
0: gomina se makinde tan yin latan pa
1: be ni o tan o tan o tan ara ilu o si tan awata kopa
0: ninu eto dibodo abi le to koja
1: fun anfani ara won nikan
0: ka bi se ledumare eh se bi o se kini se to dibo kin ti gomina nbe
1: ah eh owo lowo iso ni
0: ohun lohun
1: ohun lohun jacobu
0: ka bi se now eto dibo de abi le mi wa nbo bayi ni december ninu osu kejila bo wa ni se tun kopa
1: ere pa ni
0: eni pe
1: ere pa ni won fe se
0: ere pa ni fe se ninu osu kejila ti nbo
1: ere pa ni won fe se
0: to se ekiti ni kawon egbe egbe oselu ma submit o ko candidate eyin lere pa ni
1: eyin se beyin le ngbo
0: seyin o gbo ni
1: ara ilu o ti gbo tori ara ilu gun ori nkan ti won se tele se joba ibile wa ni oyo ni oyo state sa ko si joba ibile won tun fe atun fe se mi atun fe tan owo ara wa latan pa
0: ko si joba ibile le oyo state
1: ko si a gomina so fun re fọrun e wa kakiri
0: pe
1: o ni nigbati are orilede yi to se autonomy pe ki o se idaduro fun lori owo nina fun ijoba ibile gomina ni pe awon la won ni ipinle awon ki are ko ma dasi awon o ni nkankan se pelu ijoba ibile pe meji nkan meji pe la won lo ye awon to federal at the state pe kon gbagbe nipa
0: lori federating unit ni e
1: be ni
0: eh se ro wa gomina pa ni
1: iro ko ni won pa tori nkan to ye won ni won so
0: se nkan ta re wa nso abi nkan te yin so ni o ye yin abi ta lo rong ni eyin ati gomina
1: ah gomina nkan to ye gomina lo won nso tori pe ko ye won
0: okay ibi to ye won de na so
1: de o
0: ye e la won loye e so nti o ye won fun
1: eyin e wo ish eni ti o ba to ba feran are
0: okay
1: o ma se o ma o ijoba to ba feran are ko ni fi ya je ijoba ibile tori ijoba ibile lo sumo ara ilu gbogbon gbon eni to ba fe sase yori lori ipo to ba wa gege bi gomina ijoba ibile lo ma lo ibi ti won ti tete ma ri ise ti yan se ijoba ibile ibi ti gbogbo wa ma sun si inu ijoba ibile lo wa ibi ti gomina n gbe inu ijoba ibile lo wa ta ba n soro nipa anfani tawon araalu ma je to ma kari ile to ma kari oko inu ijoba ibile lo wa ta ba n soro nipa eto ti eto security
0: eto abo
1: eto abo ta ba n soro nipa eto abo ninu ijoba ibile lo gbo a awon baale wa n ko awon baale baale n ko loba loba n ko ta ba n soro nipa imototo ninu ijoba ibile lo wa ijoba to ba fe se dede to fe se dada koni so pe ohun o mo kankan to n je ijoba ibile se bo dijale fe so ni bo lo wa ninu ijoba ibile ni secretariat ninu ijoba ibile kan lo wa university of ibadan ninu ijoba ibile poli ibadan ninu ijoba ibile kan lo wa
0: eh se pe ui wa wa nu do abile kan to mo pe ibadan lo ni ui se pe poli ibadan wa nu do abile ibadan lo to mo pe ibadan lo ni poli ibadan se ba wa na pe nkan wa nbi kan so mi pa won na ni ni ibi ti fa da security wa se ijoba ibile lo ni be
1: ijoba ibile iru ibadan na tin sin to je secretariat lo wa ni bibe se bi local government wa nbi
0: se bi local government se ijoba ibile lo ni usage se ijoba ibile kan ko lo wa
1: se won o fi councilor sibe ti o ba ti o council o ba wulo ti joba ibile o ba wulo won ni fi council si be na
0: oda awon eyan so pe se ba dimo bi to je gomina teyin na ni lo gbe apc to ti so sokoso lo won ni so se dada npa joba ibile ke to wa ma lu oro do lati ma blackmail awon se yi makinde se le gomina ti na se dada npa to wa nbe
1: won fi wera won
0: o ye fi wera won
1: e yen to wa nbe o dun inu mi dun yi pe mo kopa
0: ani e fi se yi makinde wi adimo bi
2: o ni mo fe so nu mi dun pe mo kopa
0: nipa ni biwo
2: nipa ibo ijoba ibile
0: ta ti se yi makinde se
2: se yi makinde se
0: okay
2: nu mi de dun yi pe mo ti ri awon to se ijoba osu mokanla ka so pe osu mokanla ni ijoba ajimo bi awon nkan ti won gbe se losu mokanla ti se yi makinde ba wa nbi awon to je local government executive or to je
0: chairman
2: chairman or councilor
0: en ti awon alaga
2: o se nkokan
0: e mo gbo en ta awon alaga se losu mokan la jimo bi
2: be ni
0: lodun mewa ta awon alaga se yi mo le ba
2: e tori o ti ko won papa mora gomina ti ko won ni papa mora
0: ki le to fi je ko sakoso osu mokan leyin na se ninu odun mejo te fi wa njoba
2: nigba ti won ti won gba joba
0: ayo
2: lowo ajimo bi iyen li o si josu mokan la ni awon to se
0: ki le to fi je pe joba ibo osu mokan ijoba ku osu mokan la ti o pari le dibo joba bi le ki lo te fi dibo la ti bere joba ajimo bi
2: seri kude kude ti a ba nwo ta ba wo kude kude to sele nigba na emi a so pe o satunse si ko to ri pe o lo ko ke igbe to tan
0: kude kude o lo se to satunse si ki lo se to satunse si
2: kude kude ni wi pe bi gomina se bi gomina ajimobi ton se recognize wi pe o da wi pe ijoba ibile lo ye ki awon mojuto lakoko na won sare satunse si won de dibo
0: won sare leyin odun meje abi won sare eni won sare leyin odun meje
2: won satunse si
0: anyway information to wa nta
2: o
0: ni pe ejo wa nko otu ejo tawon akala ti gbe tan ti gbe lo ejo lo ejo babile so ejo en n pin n ba fa ko to di pin ejo gbe ko nko otu kan to le seto dibo ejo babile in to wa ni public domain niyan so oro pe won satunse si won sare satunse teyin so o yato si nkan to wa nta o now eja gboyun je gbe kan se wa fe fi ijoba ti ajimo bi se ati bo se manage local government se gbe se gbe n ti se yin se ni se aye n ko se yi de won si lawon eyan re se normal
2: se ona agbowo le fe so mo lo si agbo fi eti mo fe le ma sunkun
0: kilode
2: ona ye o buru jai okada o le rin abi ona ojo lo si igbo loyin se bi ona ijoba ibile wa ni awon adugbo kokan te ba ri iya tawon elomi ma so pe ohun gbowo osu to po e moye ti won ta shaft
0: be se gbo te so sawon ara ilu o mo te si fi n ko se yi de won ko de bi kini ni
2: o se ri ogbon ti se gomina wa n lo ohun ni pe won ma fon owo die si ta fa won kan awon e mo en to ba ti da ni social media
0: ayo
2: to ti le pariwo ara ilu o ni mo nkan to n lo ara ilu o mo nkan to n lo se mo ya e moye ti Oyo State n gba losu e je kin salaye fun yin o president to so pe ohun fe ki gomina opinle Oyo so ye ki won takoru irin ajo be bi pe awon fe ki ijoba ibile ko da duro won ma duro lori state mo lori ipinle mo kon ma rogbo ku lori ipinle mo kon da duro kon le ma ero wo won na are o wa gbe won ko ba won fa ijogbon o gbe won lo si ile ejo o si bori gomina wa si so pe rara ohun o gba ni nigba ti won yo owo ranwo ori epo ara nkan ti are orilede fe lo lati fi je ki irorun ba ara ilu ohun ni pe o ko kowo lo si ijoba ibile towo ba ti le nlo si ijoba ibile o ma ro ara ilu lorun towo ba wa lowo awon chairman won ma fun councilor ma fun gbugbo awon ara adugbo se
0: eyan pinwo ni te bi towo ba wa lowo alaga yo fun councilor fara adugbo se pinwo ni
2: owo ti mo nsoro npa ni pe lati fi se eto lati fi tun ijoba ibile se eyan melo lo le lo si secretariat
0: se bi ijoba so pe ke bi ara ilu o fe mo pe ti kan ni trunk e kan trunk bi kan lati gba ti ko da ki lu lati wa okay kan ni kan lati ko suku en tori o ko ki kan lati mo lo de lo kan won
2: kan to ye o fi ye opolopo wa ni ijo ona to ba je mo ti federal state o le se ti state ba se o ma sese lo gba se lowo federal ona to ba je mo local government state o le se afi to ba fe to ba ma gbase lowo local government ti ko ba ti si eni to ma se asoju fun ijoba ibile ko si bi gomina melo ni agbara gomina fe ka melo lo fe ri
0: so se intention sin ni pe ijoba ti nbe lode yi won se dada lori ijoba ibile
2: ani o si ijoba ibile ni pinle oyo
0: kilo wa wa ijoba ibile bu leyin ti wa
2: ijoba Ibadan North
0: se me tan pe se won Oluwade mo nbi ni se mo se won Oluwade
2: a ma ngbo
0: okay be se mo ngbo kile bo lo si je ta ni se won Oluwade who is ti won Oluwade
2: a se ba di judge bo ni
0: ta ni se won Oluwade
2: awon ni o ye ko je chairman local government Ibadan North
0: ki wa lo je
2: awon ni awon na lo wa lori joko
0: ejo koko so ba na te so pe eni ko si to ba bi le
2: won lori joko ni won o sise yi won o sise pe won je chairman na
0: to flag bo bo je glasa to lo ti gomina lo be te so pe ka ijo abi ti je o da bo di ja ti ko bo di ja ti
2: se alaga ni mo ye ojo ti won ti fe se ti won ti soju titi oja bo di ja ti won ti pa ti won o je ka won eyan raye igba koja leyin odun kejo gege be se so leyin odun kejo o ko su mefa pere o ko su merin pere won sese n so na bo di ja awon ona yoku nko ijoba ngba 700 million every day every month fun ijoba moye project won le se ni
0: e ja po lowo da despite that tin so wole belebe glorious twins mo ba se mo nbe na o ya owo re amulele e ku kale
3: Flash FM 105.5
4: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílẹ̀ mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
5: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
4: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
5: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
6: Ìtẹ̀méjì omi òróǹbó lẹ́mọ̀nì, síbi èdú kan àti iyọ̀.
7: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí èdú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
6: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
7: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
8: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
10: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
11: Do you know that you have the right to quality broadcasting? The National Broadcasting Commission says any person, group of persons, or organization aggrieved by the content of a broadcast or the conduct of a broadcast station may lodge a complaint to the station and or write to the Director General, National Broadcasting Commission, number 20, Ibrahim Taiwo Street, Asokoro, Abuja, or send a mail via info@nbc.gov.ng. Please ensure that your complaint includes name of the broadcast station, title of the program, date and time of broadcast, and essence of the complaint. Also, remember to include your name, address, telephone number, email, and append your signature. Note that your complaint must reach the NBC within 14 days of the queried broadcast. NBC, your right to quality broadcasting.
12: Kitchen cooking rice
13: with Mama Dog.
12: Chicken in the pan looking nice
13: with Mama Dog.
14: Keep your voices down.
12: Smells yummy. Everywhere smelling so nice.
13: It's Mama Dog.
15: Our neighbors will soon come and start knocking.
16: Good food starts with good oil. Mamado oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamado oil is available in stores near you. Use Mamado oil today.
17: Tí ìdùnnú bá ní ìròyìn Nàìjíríà, báyìí gẹ́lẹ́ ni yóò ṣe dún.
18: fún ọdún márùnléláàádọ́rin Coca-Cola ti wà nínú àwọn àkókò ìdùnnú tí ó mú wa pọ̀. Láti ìgbéyàwó sí ọjọ́ ìbí sí ìsọmọlórúkọ sí ìwújáde sí ìgbòkègbodò kódà sí gbogbo àkókò ó ti pẹ́ àdẹ̀sìjọ wà.
19: O lè fẹ́ ni kòyàwó ẹ lẹ́nu.
18: Nísìnyí o lè jẹ́ alábápín nínú ayọ̀ wa kí o sì jẹ̀gbádùn ìdá ogún sí pẹ̀lú Coca-Cola, Fanta àti Sprite páàkì 60cl fún ìwọ nìkan ṣoṣo gbá ti ẹ nílé ìtajà tó súnmọ́ ẹ.
20: Hey, hey, hey, hey.

0: se bi okunrun wa lu
1: na ton by ton o tu
0: ogidan se bi ole wajo
1: mi o le tegbe o yari mo dokunrun mo lowo
0: nini sun alejo ara ntoka
1: mi je lai lai mo pada find out
0: o kaye tara para mo o
1: lowo
0: tori nini mewa ti ebo wa lato di orun ni
1: soro mo lowo
0: Okay, nila eku alejo afefe.
1: Mo si disoro.
0: Agbaye eku alejo tia.
1: Soro tu yi.
0: Aya kata.
1: Soro.
0: Agbamu yakata anu e lo nta yeri yeri.
1: Soro tu yi.
0: Ekaabo sori eto Aria Extravaganza.
1: Ejawo la kon ti.
0: Eto bale bage.
1: Gbogbo mi la kanu.
0: Sikan ni akoko ni ipinle Oyo. Radio akoko to je taladani ni ipinle Oyo. Ai kan ni awon eni waju kan ni awon ara waju
1: mi o de safarawe mo ni shuku shuku bam bam eni so bon ko be
0: bari bari bari ba
1: mi bi ala kori
0: ikan ni splash 105.5 fm the integrity station promoting right values baba tunde olawo ololotu eto aria extravaganza Mega child of God. Lodun to kruna. Ola moju ero nu kulu agbara ta wa yi o. Ibi ta tin jabore boss kebo. Ta tin gbo wa. E tun han wa.
1: Mo ti disoro to yi. Mo ti disoro mo lowo.
0: Femi omo Williams da wa nle agbara.
1: Disoro mo lowo.
0: Ya hin la wa tin da keke luke ta nda bi edun ta si nro bi owe. Ah tori on ko ra o didere sile.
1: Etegbe o yari mo dokunrun mo.
0: Eya aye ko to te riun a ora sile nitori ati paje.
1: Pada find out.
0: Si meji bi ko se nitori ati sofofo fun ni.
1: Mo ti disoro.
0: Awa o si lori afefe. Nitori on meji kan. Bi ko se nitori ati mu inu o ti yin dun.
1: Mo ti disoro.
0: Bi ko se nitori ati da yin laraya.
1: Oro to yi.
0: No la se lanu koto. Ta pe to ni Aria Extravaganza. Aria to po wole koja be. O koja be o tayo be. This is Aria Extravaganza. Supercali fragilistic, espially docious and synthetically phantasmagorical Yoruba entertainment program lori afefe radio boomba radio shesha bere
2: everything I do my ebo so mazo Yoruba pressure to wa ebo ko se so
3: boomba
4: update
3: Aria Extravaganza.
4: Baby, get it!

Oya papapa eja sunsowo waju ba ba nso nipa idije ti Alcon African Women Cup of Nations mo ja agbokun osi nbe iyen ta ni o se ipo keta o mo lanfa ni lati waye lola e ba ba nso nipa top place yo mo lanfa ni lati waye lola iyen laarin orilede ti Morocco ati orilede ti Algeria yo mo lanfa ni lati waye o nibi ti orilede Morocco ti ma wa ko pelu orilede ti Algeria yen ni dede ago mefa irole ola oni top place yen o ma lanfa ni lati waye bakan na bo ba wa ndi ojo Sunday ase kagba o ma waye ase kagba o ma waye yen laarin orilede Cameroon ati orilede Malawi won ati o ma bara won wi baba nso nipa idije ti le adulawo iyen laarin awon obirin bo ba ndi ojo Sunday yen ni ago mejo asale ni o ma lanfani lati waye lori ikanni bani dore Facebook e seun gan ni Obelo Mansuru Adisa lati ayegun Olunde Isola Olasunkanmi e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa kan easy car up united Akim Olaya up gunners bo njo Sunday se fe ri iroyin nbo lori ifigagbaga yen Abiodun Oyelade the king of gentle boys e seun gan ni Sopade Oladi meji up Manchester United Akim Olaya lati Moniya Bello Mansuru Adisa lati ayegun Olunde e seun gan ni o Isola Olasunkanmi Sanusi Said Ayinde Obaka Isola Olasunkanmi up Chelsea Opeyemi Alesin Loye Adeola Alade up Chelsea Gbogbo yin pata ni Monkey Sharafadin Oladele Tobi Obaka Mil Beleti lati Oyo Alaafin Ojo Pasekere Monde Oma Atiba e seun gan ni o te wa nbe yen tori ti wa mo si nbo lapa abe yen mo nbo lapa abe yen Cristiano Ronaldo ogbon CR7 olowo ori oko Georgina ogbon omo mi to jatan o jatan patapata be ba gbagbe ni bi ojo bi melo kan seyin iroyin kan jade le pe Cristiano Ronaldo nigbeyin gbeyin oun ati iyawo eyen Georgina won ti se igbeyawo alarinrin le to de je pe igbeyawo yen awon marun pere Cristiano Ronaldo iyawo e atawon omo awon lo bi meta marun pere ni won be ni bi igbeyawo yen amo nigbeyin gbeyin iroyin mi tun jade iyen lori igbeyawo Cristiano Ronaldo tori pe iroyin fi die mule wipe ninu eto igbeyawo won ninu iwe kan ile ti atoko ataya ti won fi owo si oni wipe ade won wa wipe bo ba di ni ola e lola e yato soni ti o ti si nkan kan to sele ninu igbeyawo won bi nkan kan ba sele ninu igbeyawo won ti Georgina yen iyawo Cristiano Ronaldo to ba so pe awon tuka o ipo ohun o se mo Georgina o ni eto kankan ko ni eto kankan yato si nkan to ngangan ni e mo pe nilu ebo kini ohun wopo gan e won ma jeju awon agbabolu papa julo awon to ba je celebrity awon obirin won saba jeju won to je pe ti wahala ba ti sele bayi bi ki won ko gbogbo nkan ni oko won bi ki won da meji ki ile ejo gba fun won pe kan ma gbe lo ge sugbon n to n be ninu nkan ti Cristiano Ronaldo ati iyawo re ti won towo bo ni wipe to ba di ola ti Georgina ba so pe ohun o se mo ti iyawo lohun o se mo toko lohun o se mo onikaluku won won o pin gaari ni o dukia ti onikaluku ni na ni o fowo mu Georgina o ni eto kankan iyen si eto Cristiano Ronaldo debi pe yo so pe a pin lojo gba ni abi ye pase kan ni ma gba onikaluku pin gaari won pin gaari niyan bi nkan se je niyan o won ti towo bo iwe adeun yi ko to di pe saju ki won to se igbeyawo iyen ni jerin abi jarun ko ile ti won se igbeyawo won leyin omo bi melo kan won ti towo bo iwe adeun pe ko si eto kankan ile ti Georgina ni iyen ninu ogun Cristiano Ronaldo o ba di pe won pin gaari won tuka
bi nkan se je niyan lapa abe yen bi nkan se je niyan o dinu ko ti Barcelona

ninu ko ti Barcelona Rodri oro oti iwopo oro oti iwopo tori pe saaju o ni ko ti Manchester City ti da pada bi owo baba bi kan yen ta ba so nipa bid kan awon bid kan le meji ototo 50 million euro kan iko Manchester City ni ki sowo wale ni another 60 million euro Manchester City jo di mimo ipe ki sowo awon lele amo ni bayi iko ti Barcelona won ti mura bid eleketa lati submit eyen fun iko ti Manchester City le to de je ipe owo ohun sumo nkan ti iko ti Manchester City ti won pe agbabolu yen Rodri o sumo tori pe owo kan ile to nlo bi 80 million euro 80 million euro o na ni iko ti Barcelona n piya mo yen lati gbe le e ma de gbagbe pe mo ja yin ton laaro ninu eto ja won si wi pe opo agbabolu papa julo lowo waju o ni ko ti Barcelona o ti lanfa ni lati register yen sinu idije ti La Liga idije ti La Liga de ma bere lola mi ni Anthony Gordon ni o won o ti register re leyin Lami Yama ati Rafinha awon meji yen nikan ni won ti register iyen ba ba so nipa owo waju iko ti Barcelona amo ni ba ireti wa tori pe be ba gbagbe Ferran Torres ti lo bakan na Ronald Araujo o na ti lo adehun alaya lolu balo iyen si inu ko ti Liverpool adehun alaya lolu balo le to je pe eleyi o fi anfani le iyen fun iko ti Barcelona iyen lati register awon agbabolu ti won ba ti register ogbeni ode yemi omo kure e se ngan ni bakan na Idir Abiodun Olasode e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa

Ok. Hey, ka se yen. Ojo opo yi. Ojo opo yin se bakan yen fun ti o nse bakan yen fun ti tasale kini n to sele kini n to di. Ojo opo yi to. Ojo opo yi to. Po don complain pe short code yen o lo. Network yen ni. Network yen ni. Mi na ri gbogbo e bo se nlo yen ni apa bibi mo ri gbogbo e bo se nlo. Ma n te n sise lori e. Okay.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada osu osu ko oni gangan la side ipade agbara nla. Today is 14/08/2026. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market Gbagi Titun ni ilu Ibadan. E ma bo nbi pepe kin ti e to so nkan kan e ma bo wa do bale wa kunle ma kan ma gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma ma gbe leyo kokan gogo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gogo se nje ti Olorun. So ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo Olorun do abe ti ba do po to notice pe o bere si se o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle

0: Ekibu eni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ. So gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba ti ngbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri ti won pe ni iranlowo ju bo se ro lo Jesu ni je iranlowo no wonder lo fi so pe lowo lowo iranlowo ni igba iponju. So gbogbo bi te ba tin gbo mi oda so le foke ka jo hallelujah mesan. Somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Nice gbogbo eyan omo Olorun e wa gbo nkan mi ni waasu kankan ma kan ma so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iranlowo Olorun gba an ba se nba lo yi. Eyan omo Olorun Sunday ni oje only communion service. Sunday ni oje only communion isin abami ni only communion service ti nbo yi. Ah mo le le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere to ti Olorun ojiji nbi garage yen and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi Olorun se so. Only communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo Sona Church.
1: Oruko mi ni Adeola Ogomide Atanda Olamidokun.
0: Olamidokun e tun joko mi.
1: Ah mo dupe lowo Olorun alaye mo dupe lowo Olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po ajibaja isa aile pin ikin Olorun to po nipa ti agbara owo kenbere bija balogun nile balogun lodi oba to n saje ogun lalo to n saje ogun labo kini we ya Juda oba to di omiyom ninu woli ode kunle epa fa mo dupe mo
0: won lo ba to ndun yamuyamu nu yi yamuyamu
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa si 77 car lo bi
0: ki lo bi
1: car
0: car
1: ni CRV 2000 kini mo de sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole eri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow. O de bere kan to fe mo ni ti ba ti sile kan e kan fe mo si gbogbo yoku mo ba ni oke bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi car ni mo sha n
0: pe car won la won ki gbe pe car la won fe e je n bere ki lo fe gan sida jesu oluwa
1: bi mo se wa daye mi mo sha tenu mo mo sha gba adura e leyin igba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo. So mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fere okada wa gbe mo o ma n dun bo mu kan wo njo yen pe nkan to Olorun fe se ko se fun mi. So bi mo se wa di last week nigba ta se only communion service so oni onku mi kan ati kekere online kajo
0: ege ege ah
1: so won wa sha ni awon fe ra ka won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry. To my surprise, won sha send gbogbo orisirisi moto won ah won wa so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like ti abi awon de like big daddy mo wa ni ase ka meji le feran won ni o da be mo ba ni okay. To call the story short, ya, I'm going to show my son. We're going to show him meji.
0: My son, we can meji.
1: So, anyone can send details. Some affiche, you wear moto. Moani only can send the details. So, once you send the details, you want to send it. Nobody, moani ike jinko. Nobody send the details.
0: Moani send it.
1: Yeah, send details. Me bani. Shame for the way she come out there. Niye durope. I want to show her. Nobody send. Musha upi ah. So she send the details. Musha send it. To my surprise bo se dupe ni yen pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yen
0: won san owo moto fun yen
1: ani yen mo wa wo bai pe ah se be na ni
0: adua
1: do awon agba ko ki lo ye ti mi bere marun mewa
0: no wo bai
2: gbogbo n tó bá fẹnu sọ pọ fẹ ẹ jẹ wo yẹ àwọn tó lè ṣe àmì ọrun yọnda ẹfọ mọtò yìí ẹ ké ká mi dá sídà kì í ṣe ìgbà téèyàn bá tó rà kó tó ní àwọn tí ó ra nǹkan fún ọ tí wọn fi ṣe bẹẹ dé rẹ káwọn fi ṣe bẹẹ dé màmá yìí láìna tí ṣíngbá kí ẹmí mímọ kọ yọǹda.
1: so bí mo ṣàṣe pé wọn ni ẹ mọ wá ní à káàtẹ rà yìí sí pé plate number àti àwọn kan wọn ní ṣe gbogbo ẹ.
2: ẹ ṣe gbogbo ẹ kí ẹ jẹ mọ yìí ẹ.
1: so wọn ṣáàtì ṣe so nísìnyí nǹkan tí mo wá ni pé ẹ bá mi gbàdúrà fún un.
2: gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni.
1: ẹ bá mi gbàdúrà fún un torí àti kékeré náà láti fara wa bẹ́ẹ̀. so mo wá fẹ́ rọ àwọn èèyàn pé ọlọ́run gbé ń bí o ọlọ́run gbé gbogbo àwọn èèyàn tó ti wá bí tí nípasẹ̀ mímí lè ṣàlàyé but kò sí àwọn kan wà kakora wa jọ secretly àpèrà wa ní kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la máa dáwọ́ fún.
2: lè mọ dáwọ́ fún.
1: anything that has to anything wọn ò dẹ̀ wá sí ń bì kò wá sígbà tí mo lè pè wọ́n báyìí bí èlò màá sọ pé iye báyìí. Adé oya fi ṣe nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn tó di pé tẹ́lómi bá gbóhùn pápá mi tó bá wà gan àwa ni wo bàbá mi ti dé wà ní ṣọ́gbẹ́ wọn dọ́dọ̀ yìí a ní mo ti wà lórí online báyìí so mo dúpẹ́ ọlọ́run so mo fi ebe yìí
2: dúpẹ́. ẹ fi yìí dúpẹ́ náwó ẹ díjú yín bó o ṣe díjú tó o ṣe àmì káàrẹ́ jáde. bí n bá ti dákọ nǹkan rẹ tí èbá ṣe ń tọ́ fẹ́ gbígbé ọkọ mi jáde. amen. sit down.

0: nice so gbogbo bi te ba tin gbo mi an ba se n ba lo yi eyan omo lo sunday ni o je holy communion service sunday ni o je holy communion isin abami ni ni holy communion service tin bo yi mo ve le so pa se ru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere to ti olorun ojiji nbi garage yen and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi olorun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni mustafa omowumi omo ijo yin lori afefe ni mi baba mi olorun pe ojo mi loju ni gbogbo ona lo ngba ni fin ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: en ba mi
2: o telo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: seka ti ota mi je oro yin sa di ironu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo e lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi ode kule papa mu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo abere sin po program nigba to dino suke jodun to lo o mu mi wa ayipo le meje nigba to
2: e meje
1: ni daddy nigba ti won pe ore majemu ore abesin mo sare jade mo fi 5000 le nigba to tutu
2: e won gbese ti to nsan
1: mo sa un wa mo wa sati ore majemu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo n jade mo n fi le bo bi mo se file ti mo n dele olorun pe yin ya mi lerun instant gbese yen die die die nigba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lona ti te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: eni daj olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin be nbe
2: gbese yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lona ra lona
2: e ba tun pe moto wa ta lo dabi re iwo loba awon oba won ori moto re
3: ta lo da

0: mo si gbọ nkan kan nibi to joko si yen to le se se na ke yan kan joko le ko si tun dide pada o se bayi ko tun wa joko pada ke lo fe ko se fun omo over 5 million debt cancel won la won san gbogbo e won tun wa ra moto titun e gba owo
1: lọlẹ si lero lọlọrun
0: se moto yire ewo moto mama yen won tun se garage gan fun iwaju ta le dogbon sesi lona tel
1: lọlẹ si lero arara nitori pa si won gbo program ni laaro laaro en to ke babo me won program o lo ngbo bemi ni mo mo ti mo nri ni program si ngbo lojo
0: ile nta gan
1: mo ra monta elubo mo si ra koro kaju
0: elubo ate ayere apo koro kasu se na le bi ra moto
1: n to lorun fi se fun mi
0: na wo e bayi wa la ofun si ami ni ki se owo e o tu oje mama e ra trailer